0: Yaka.
1: Hey! Angwa sama! Angwa sama! Kedi yanko pono da swati as. Do hana ko ku bia yanko pono da swayo. Tenya na ki sa fata. Eh. O bani mai ya ba je fun kwa sun no. E ko bani fon kwa na kedi sa she de mi fam. Na si yanko pono da swayo na me se. O ba je. Why no bani fon? Why no se fon? I'm not going to be able to do it.

media na ka mi e mo profu bi ye be di fo ya di mami media na mi want to man in atiti na sa ro di na ku ba sa mani mo nya we amana